Soyal trigg kapde ang chadhaya trigg sharir kutumb sahat syo jit hun khasm na paya